bimu gore Balaam daldi wacc mbam min nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor bambam mi jog mu warat ko ñu demat tuti mbam mi daldi gorat bimu gore mu daldi wacc jelat yek diko dor ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat tuti mbam mi daldi gorat bimu gore mu jelat yek diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya bal'am ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fessna del ak malaka lolo tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni bal'am degg na kaddu gogu ci mbam mi nena dafa rot ci suuf dal di sujjot di joy di joy di joy ba malaika yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaika fek na malaika yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytané da di ñew nak taxaw ci kanamu bal'am neko jukal nga continuer xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Moussa lolo tax jukal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaka yi nak ñew bi ñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga shaytané e liñu wax ne du wéki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu sét e bal'am da di jog waxu tank yu deugar yéek ci kaw montagne bi ba mu yéggé ci kaw montagne ba mom bal'am dal di nak commencé talal loxom dal di ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yonent yalla Moussa ak aw nitam waye waxul lolou xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Bal'am ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Moussa ñu alku mune man de wa kër Moussa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yakane nekuma ak sama xel nga xamne nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Moussa ak aw nitam kon wa keur Moussa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalo motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci omi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci omi wi boko gisé dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba génné lamiñam

mu taxal yaram wa bu mu tafrib mu daldi ñew fekk ñetti xarit la amone mu daldi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor paaka paaka bi taqdarat yere yi taqdarat mu ne ko waw diw lan la ak sa melokan wi lo doon def mu ne ko man de sheytaane mu man ben way dal la joter rek sheytaane mu man ma ba ma ray ko waw dama ko jamat ba fu ngeen ni fatuna legui nak jaxlena na xam na ne danañu ma japp mu ne ko señ bi li kat woro ko wona def dadi delo wat buntam ne ko comme dal e musibe la te worul man dal tabarkallah dadi dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musibe mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dadi retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi bimu ñewé itam fegg ko wax ko lolu xarit bobu itam daldi daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci daldi delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi daldi ubbi mu ne ko man de dama ray nit te nak xam na ne danañu ma japp te jaxle na xarit bobu dadi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub bam mu dugal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yeneen yere mu sol mu ne ko lima bëgg dal moy dekk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayuma won nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan lañu toll ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaaliss lañu andek man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bay rek la rayon doon len seetlu nanu delu ci kër ga tok wa motax luqman momitam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del seetlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neki ci tiss mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw so toge mu wax ci yow lu bax bo deddo mu wax ci yow lu bax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal nattu len ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah fadarun anta tasiru ilayha aqrabu min darin anta anha tarhalu muneko yow sama dom aduna bi nak du keur ndax biñ la fi wacce nga di domu adama nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah muneko te mang lay yegal ne keur gi nga dox jëm te modi al-akhirah mo la gëna jégé fuuf keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégé muneko kon nak nga bayyi xel al-akhirah xamne jégé na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégé na la waye sori na lool
muneko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad. Muneko yow sama dom nga tamal salam miñ waw listighfar nga tamal salam miñ muy wax astaghfirullah. Muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nang. Muneko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko duko yalla nango djegal la say bakar yep. Muniko ndax istighfar lu for la. Muniko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wuñu njaqare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuñi ay musiba yu la deut mel si waw xam nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dané ko duma leen mbugal feek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonnati bi ci ñun waw buñu noppé jéggul rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun. Muneko yow sama dom nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla goko tax ñu yeb yalla yaakar goko dul ñemé nak nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla goko tax ñu yeb yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna. Muniko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko. Muniko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj ga ci. Muniko bul dugg ci neek mu te fegulo na nga yeklu waaw. Muniko ndax dugg ci neek te feggulo ñak teggin la te ñak teggin baxul. Muniko itam bul nekk ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku bari ay tege tege waaw ko xamni bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yu mëna tege waaw ko xamni day tegaté ay soxla rek. Muniko bul nekk ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla. Muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow. Muniko del jéggal kula togn muné ndax bo de def kula togn nga bal ko bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la. Muneko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci sheytane la joge waaw kon nak bul eppal waaw. Muneko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxase lak say soppe waaw. In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm anko leer lu bamu woor waaw ndax kacior mom musiba bu ne sañ nako def amone ko kon nak nit ko bax bu la waxe man nga gem waya kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leer lu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam
loolu di safaan nga gëm ko. Ah, dafa fekkoon kay ne da nga yàkkamti woon rek, waaw, da nga yàkkamti woon xuloog moom, waaye bu fekkee yàkkamti wuloo xuloog moom da ngay leerlu wax ba ba mu leer. Ngay leer lu wax ba ba mu leer, ndax am na ñoo xam ne lu bari ci li ñuy wax du dëgg. Ñooñu nag da ngay leer lu seen wax bu leen dëggal. Mu ne ko itam boo dee dëkk, nee na balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi. Waaw, balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi. Al jaaru qabla ad-daar. Waaw, ndax kër dëkkandoo yu baax, maanaam mag ñi dañ daan def buñ dee ñëw ci quartier di fa dëkk si, balaa ñoo indi seen i bagage daneen ñëw xamanteeg waa quartier ba, nuyonteeg ñoom, waxtaan ak ñoom. Waaw, ñu xamante et ñu wax leen nag ne leen bis sàngam fas yéene nañoo ñëw dëkk si fi. Ñu fas yéene toxu si dëkk si ak yéen, comme nag yéen ay suñu dëkkandoo jaadu na bu ñu ñëwee xamanteeg yéen. Waaw, noonu la mag ñi daan doxal. Léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk. Waaw, ki nga dendal kër sax doo ko faale, doo ko rombee, doo ko faale. Waaw, amoo ci moom benn soxla. Loolu nag et yaru tubaab bi la, te ñun yaru l'islam mooy suñu ndono. Waaw, yaru l'islam mooy suñu ndono, ndax l'islam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla. Kon nit ki na fexe ba balaa dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soog a dëkk si. Mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq. Mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki, na nga wut àndandoo yu baax lu jiitu ngay suubu ca yoon wa. Boo dee commerçant nga, ngay tukki fexeel ba am àndandoo yu baax. Waaw, ndax tukki tumuranke la. Boo amee àndandoo yu baax, soo nekkee ci fitna itam ñu mën la jàppale. Waaw, moo tax moom Luqman mu ngi continuer di wax ak doom ji ne ko soo bëggee lépp ragal la, da ngay ragal yàlla. Soo ragalee yàlla lépp, boo ragalee yàlla rek lépp ragal la, waaye boo ñemee yàlla lépp ñemel. Mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labibi wal kadhibu shi'aru as-safihi. Mu ne ko dëgg ak dëggu mooy ainsi ñu ko am xel. Nit bu amee xel day dëggu, day wax dëgg. Mu ne ko fen nag mooy ainsi ñu ko dof te ñàkk xel. Waaw, nit moom bu ñàkkee xel nee na fenay nekk ainsi ñam. Waaw, mu ne ko soo bëggee nekk buur. Waaw, soo bëggee nekk buur. Waaw, te amuloo pale. Waaw, nekk buur te amuloo pale. Mu ne ko kon der rafetal jëm ci nit ñi, nee na soo ko defee ñëpp fonk la, ñëpp taral la ni ñuy taralee buur. Waaw, moo tax Abu Nuwas way na wax ne ahsin ila nnaasi tastaabit qulubahum fa taalama staabada al insaana ihsaanu. Mu ne boo bëggee jaamuloo xolu nit ñi, mu ne der rafetal jëm ci ñoom. Nee na boo ko defee rek nit ñëpp nekk say jaam, nga nekk buur nag. Waaw, mu ne ndax xale yi ci mbedd mi bu fekkee xale boo taseel may ko juróomi dërëm, bu yàggee xale boo yónni mu dem. Waaw, sa noon yi lay xas, bu fekkee koo ci taseel teral ko, bu yàggee ñoom ñëpp ñu téye seen làmmiñ di la tagg. Waaw, sa jëkkër ji ci kër gi itam su naqaree deret wala mu mel neneen, waaw, nga nekk jigéen ju tabarkàlla am taranga, soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf. Waaw, jigéen nag du rëy. Waaw, jigéen bu bëggee moom jëkkëram dafay wàccee boppam. Waaw,
day wacce bopam ndax yonent bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax muné su fekkonté ni doomu adama sañna su jotal moromu doomu adamam muné kon dana digal jigen ñi ñu su jotal seen jëkkeer ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëggé mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naxari dérét so rafété jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su réyé rek yaqulé motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bur lañu jigen bur la sëriñ bur la gan bur la gewel bur la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bur la bu reuyé rek nguram folle ko serign bur la waye budé fen rek bu yaggé nguram folle ko ñune gan itam bur la wante bu yagge rek nguram folleku ñu ne gewel itam bur la waye bu de xaste nguram folleku waaw de xaste rek nguram folleku mo ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey waaw so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nek suuf sa jëkkeer nek asaman waaw bo ko nango rek dana taw xewal ci yow waaw bu ko defé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori lu ay reey mune ken du ko faye ay mune ko ndax safaraw ay nena ndoxum yi wakoy fay mune ko itam na nga ligeyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay faye mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ni sante ci kuusu bammel la yem waaw nangam la sante nena ci kuusu bammel la yem yow ma la am sago baynuko yalla moko wax nena bise nga ñew nena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom ci dubu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku mëna sey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax loolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw na nga di téral mak fo fekk mak nang ko téral waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu téral mak ngir ajam ngir at yu bariya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral
waaw kon ndaw dal bu teralee mag bu màggee itam ay ndaw teral ko. Motax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne min ashrati saa an yamurra rajul bil masjidi wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallima ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrida as-sabiy ash-shaykh. Waaw yonent bi neena bokku na ci mandarga yi wane ne legi aduna bi tukki, neena bokku na ci mandarga yi wane ne legi aduna bi tukki. Mandarga yi mala bëgg a wax bu njëkk bi moo di ne bis bu ñu demee ba nit ñi di romb jàkka yi te duñ fa jàdd julli fa ñaari rakka. Waaw waxuma la jàdd fa julli ñaari rakka sax, waaye léeg-léeg nga gis ku romb jàkka ñuy julli tisbar wala takkusaan wala timis mu romb teen dem. Waaw mu ne bis boo demee ba gis loolu xamal ne àdduna ngi bëgg a tukki. Mu ne bu ngeen demee ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek, ki mu xamul yoonam nekkul ci moom, nee na bu boobaa na ngeen xam ne àdduna bi mu ngi bëgg a tukki. Mu ne bu ngeen demee ba xale yu ndaw yi itam di yónni mag ñi di leen doxali seeni soxla, su boobaa na ngeen xam ne àdduna baa ngi bëgg a tukki. Waaw xale bu ndaw yónni mag, waaw parce que léegi boo amee alal rek waaw nekk sangu ñëpp. Waaw da nga koy gis xale bu ndaw yor këram wut mag moo xam ne sikkim baa ngay buubu mu teg ko ci buntu kër ga mu koy gardeel. Waaw bu dee yónne tàngal sax ci bitig ba mag ma lay yónni mu daw jëndaliko, su wàccee ci oto bi mu daw gaaw jëlal koy bagage am yéegalal ko ko. Waaw loolu lépp ay mandarga la yuy wane ne àdduna baa ngi bëgg a tukki. Mu ne ko itam doom lépp looy dugg na nga ci tànnuloo sa borom ba noppi sokkya dugg. Waaw mu ne ko ndax doomu aadama xamul lu baax, yàlla rek a xam li baax ci moom. Mu ne ko kon delli istixaara, waxuñu nag seet, waxuñu pettaaw, waaw waxuñu tabarkàlla. Waaw listixaara la nu wax, listixaara nag am na lu ci yonent bi jàngale. Waaw bu ko defee da ngay listixaar lu say mbir soog caa dugg. Waaw mu ne ndax dikk na ci xadis yonent bi ne maa xaaba man istixaara wala nadima man istashaara wala aada man iqtasad. Yonent bi nee na ki listixaar lu nee na kooku du sooy mukk, la gën la ko yàlla di jox. Mu ne ki diisoo itam du rëccu mukk. Mu ne itam ki économiser alalam du ñàkk mukk, waaye ki yàq rek bu yàggee mu ñàkk. Mu ne ko kon doom itam na nga muñ ndax yàlla lépp lu mu teg jullit bi yiw la. Waaw ni ko kon del muñ nag lu la dar rek na nga ko muñ. Moo tax dikk na ci xadis yonent bi ne maa yusibu lmuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala xusnin wala adan wala ghammin xatta shawka yushaakuha illa kaffara allahu biha min xataaya. Waaw yonent bi nee na amul benn jullit boo xamante ni nee na feebar dal na ko wala musiba wala njàqare wala tiis wala lor, waaw wala problème yu bari ba ci sax dégg goo xamante ni daf laa jam donte xaaxaam bu sew la, nee na na nga jàpp yow jullit bi ne xaaxaam boobu la muy sew am na bàkkaar bu mu la faral. Kon daal al mu'minu kulluhu xayr, jullit léppam yiw la. Mu ne ko doom bul bëgg àdduna na nga ko dëddu ndax bëgg àdduna baaxul. Waaw bëgg àdduna baaxul, na nga dëddu àdduna boo bëggee àdduna yomb la. Waaw ndax dikk na ci xadis yonent bi ne maa zaana allahu al abda waaw bi ziinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji. Yonent bi nee na yàlla sorolul jaam bi mbubu mu gën a rafet mu dëddu àdduna, fexe itam ba biiram ñoŋ ci lekk lu araam, fexe itam ba pëyam ñoŋ ci def lu xaram.

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fexe itam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki warna fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage lu waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añu bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg dom bu la méré duma sa dom kon nak na nga de do aduna so de do aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama dom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla duko xare ba ëlëk fi rek la lokoy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëkka toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonentibi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak ثرو عددهم اذا تواصلوا ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا امول بن بكار بو خامني يالا دانا تي گاو دي موغل كاكو ديف في تي ادونا موغل كو تي ايتام الاخره نينا لو اوب دوك مبوك اك وور اك فن واو موني ايتام نيكي نونو bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njël ben nga itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenentibi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarkal dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yok sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokk mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax te jubawu ñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yok itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonentibi neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tollok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax waaw motax yenen ci bine na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allahu yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa genn aduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wurs wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursagam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay chéné ci sa bir bammel fek fayaluñu la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dékkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax tara nga gogu tara na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genn aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xale nu yonte xale bi fek xamone na wayjuru xale bi wayjur wako bax la won mu nuyu xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma ne ma bo mu sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mu sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo mu sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañ koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bammel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal la buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wutu cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu besoulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawum mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenenti bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bob waaw waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir waaw dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tup mu ne ko itam bo beugé nek gor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek gor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobbu la safara nga yore fa ñaari lamine waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégué ci si.

comme ni yahudi di defal sen jigen yi te modey wutal la ñere yu cher ñay genn di jaay ci mbedd mi yalla rat ne yalla ci bi wa xafay soxna ne len bu fekkante ne aduna la ñu bëgg da la ñu ma jox leen aduna ba mu doy da la ñu ci dëkkuwaay yu rafet da la aju ci kër yu rafet da la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag seddoo na ma yàlla ak yeneen tam ba ma ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee da ngeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri looy xemleen ndax man lay jëw nekk ci musiba rëx ba itam baaxul moo di ñu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat nit yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbind mooy wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy sarguuf sarguuf lu ngi war a bëri-bëri dafay sëgg rek bu ngi war la dalee mu siggiwaat jullit jullit itam lu coow la bëri bëri lam ndonga la bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jàpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgëjëm ba bu ngi war la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn loo ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm na yàlla gëm gu war ñooñu ngam ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam xewma moo di mais ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam leena la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndeyek bay kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école mooy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamee ci ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam ñoo lay xelam nit ki moom itam yaram moom la muy dundee moo di ñam sa jaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëri ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi jàng ci lam bi di daan ni ki moom itam roox moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal roox comme ni ñam di dundalee yaram waaw sa roox fekk yaa ngi julli mu ngi dund bu dee woor mu ngi dund bu dee joxe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yiw mu ngi dund loolu yëpp ay vitamine la yuy dundal roox mu ne nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool waaye mu sàgg ne ruuxam ba ruuxam gën a tuuti picc laatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba yi am axirante sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñam da nga waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram la pour ba boo leen gisee dañoo tuutee tuutee tuutee.

Abu Jahlin. Mbolo ma dal di tas. Kenn ku nek ci kilifa yi Makka ya jël na décision pour ka nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti. Mo taxon Ammar ibn Yasir yalla ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom allié la won ci Bani Makhzoum ndax bayam tubon bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yeferi te ka nek ci sen bop di Abu Jahlin ñu ngay jenne jamia ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci xuru makkay ca fa najwa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yonentibi sallallahu alayhi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenenti bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir gorga gentone gent mom dañu ko xoj ba mu dee te Abu Jahlin moo ko xoj ba mu dee mu takk loxo ya takk tànk ya noonu la ko xojee ba mu dee mu des ndayam di Sumayya Abu Jahlin jaaxaanal ko takk ñaari tànk yi takk ñaari loxo yi dóor ko dóor yu metti ci tàngoor wu metti jëkkëram taxaw doomam taxaw mu jël yàlla ju ndaw naan ko yàlla jiidi hubal gëm ko te weddi diiney Muhammad ndaw si te moo di Sumayya ca pas-pas ba ci gëmum gu mat ga moom itam mu guux gémmiñam ba mu fees ak lor mu xaaxandiko tafliko Abu Jahlin wan ko ne ko kenn ki kenn la te du nekk ñaar bu mukk te xas naa ko gëm donte sama bakkan daf ci yem Abu Jahlin mer bu mënta tee boppam mu sempe xeej ba mu sampoon ci suuf daa di ko koy jam ci xol bu mu fël muy jigéen ji njëkk shahid ci lislaam muy njëkk faatu ci lislaam mu di Sumayya loolu lépp ci teewaayu Ammar ñu jàpp Ammar takku ko di ko diri ci tàngoor wi dellu jël ay weñ di ko ko ñaas weñ yu tàng di ko fitnal léeg-léeg itam ñu naq ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko dangay weddi Muhammad gëm suñu xërëm yi wala ñu def la li ñu def sa ndey ak sa bay wala boog su fekkee mënuloo weddi itam dañu bëgg nga xaagaal ñu Muhammad taggal ñu suñu yàlla yi ba dóor ya mettee mbugal ma metti lool ba Ammar mënatu ko supporté mu daal di def lañ ko sant te moo di wax ci yonent bi tabarkalla lañ ko santoon yépp daal di tagg seen yàlla ya xërëm ya tabarkalla lañ ko ca santoon yépp ñu daal di ko fay bàyyi yonent bi biñ ko bi mu rombee ñu leen di mbugal te mënuñ ca dara ndax booba julit ñi amaguñu kàttan daf leen muñloo daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna mawidakum aljanna

nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom. Mu ne ko yow yonent bi bu fekkente ni jigéen ñooñu jóge nanu Makk dawe ci yéeféer ya ñëw di jaayante ak yow, nanu jaayanteeg yow ci charte yi. Charte bu njëkk bi mooy na nga fexe ba raxas bokkaale ci seen xol. Moo tax yàlla bugul bokkaale ci góor, buggu ko ci jigéen. Waaw, jigéen ñi nag ñoom dañu gaaw ci bokkaale ndax ñoo gën a gëm sëriñ ñëpp, te dañu jaawale sëriñ ak jibarkat. Sëriñ ak jibarkat dañ leen a jaawale. Waaye jibarkat bi moom ay xarfu fuufaam la yor, soo ñëwee mu wan la ay miracle. Waaw, su ko defee nga jaaxle. Waaw, dañ ci gis jibarkat boo xam ne sax dafay gën a yokk say problème. Waaw, léeg-léeg ñu ne la feebar gu rëy ngi ci yow de, wala ngelawu sheytaane ngi ci yow, wala sa doom sàngam sheytaane ko jàpp, wala boo deful nàngam ñaari fan nga ciy teg dee. Waaw, su ko defee nag tiital la tiital goo xamante ni duñ ca namm lu dul lekk sa xaalis. Waaw, nga topp njibar yooyu, topp leen bis bu ne yaa ngi ci bokkaale, bis bu ne yaa ngi ci bokkaale. Da nga tanelu tabarkàlla, da nga gisaanelu lu ne da nga ci dugg. Waaw, yàlla bugul bokkaale benn yoon. Waaw, moo tax yonent bi ne képp koo xam ne dem am nga ak jaaxle, dem seetib jibarkat, nee na bokkaale nga. Waaw, moo tax nanu moytu ñu jigéen ñi, nanu moytu lu sew loolu nga xam ni yonent bi nee na gënni tuuti dukkatu xorondom, te moo di bokkaale nit ki dana ko def te du ko yëpp. Waaw, ashirk asogar min dabibin nam la. Mu mel ni nag yàlla moo xam nit ki, moo xam li ci nit ki. Gis nga li yàlla santaane. Yonent bi wax ko ci xadis moo di istixaara. Waaw, yonent bi nee na ma nadima man istixaara. Waaw, daf ne maa xaaba man istixaara wa maa nadima man istixaara. Yonent bi nee na maa xaaba sooyul, maa xaaba du sooy mukk man istixaara ki tànnuloo yàlla. Waaw, mu ne itam man nee na maa nadima du rëccu mukk man istixaara ku diisoo. Nee na ku diisoo du rëccu ku tànnuloo yàlla doo sooy. Mu mel ni kon dem ci jibarkat yi, kooku itam branche la ci bokkaale. Te charte yi nga xamante ni yàlla nangu woon na ko ci jigéen ña, waxoon ko yonent bi moo di ne bu ñu bokkaale laa yushrik na billahi shay'a bi moo lay wan ne bokkaale buñ ca laal dara lu ko niru bu ñu ko sax njege. Dégg nga, wala yasriq na nee na bu ñu sàcc itam, bu ñu sàcc. Waaw, jigéen dina maandu ba ci dépense am, na nga maandu ba ci sa dépense. Waaw, parce que itam ku xeebul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi. Boo xeebul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi. Su ko defee càcc gi moom da ngay fexe ba tabarkàlla la la kenn dul laaj sax yow na nga considéré ne loolu ak càcc la. Waaw, benn waay toog na ci benn bitigu naar, mbub ma nag di jàpp ay bant. Ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ci mbub ma, ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma, daf ko for pepp par pepp, dajale ko ci loxo bi, ñëw ba ci naar bi ne quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbubb la taxoon bi ma toogee ci saako bi. Xam nga kooku teet na, mu ngi commencé ci yu ndaw yi, te itam dañ ne bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi. Waaw, tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd, mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat, mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg, mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg nga, di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar. Waaw.
moy te ndiko nek ci keur di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dekkal donte alcorane la donte alcorane la wañi ko ba mu yem ci sa deg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ci lor te xeyna rus na la mënu lu ko wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin adhimitam da nga am bok as leuf ci jikko lo xamanteni yalla da na la ko nawe motax kon gannaaw bam len moy tandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciacc la yefrekna nene itam wala yufnina buñu moy muni itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu mu tax néna ñu ray ko comme niko arab yi daan défé xam nga yalla walu moy jigen di ci jital tek ci goor motax mu ne az-zaniyatu wadh-dhani walu ciacc mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor akoy def goor mo am fitu bayi bagn souf sed tabarkallah mu armé wu di dajji bitik ko ko goor ko ñemé niw na lu ko jigen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamné bu togué xawé ku ay ciirëm di feñ koku mën na provoquer musibe bu reuy ci pinc rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xaweku waye bu fekkenteni tabarkallah seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn walu ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci def yépp de nga mu ngi ne fang ci biti ti jigen mom tabarakallah yalla ni nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ni sen tollen banexulen fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bu ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alcorane ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legui nak jigen ñi di way di genné kasset tabarkal ñi di genné ay clip clip ya nak tabarkal nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nekk fi kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diine daf leen ñorul wala dal mom dal leg leg da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam réew mi julit ñi fi ëpp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax ni ñu yalla denk ay julit lañu feñ na ba ci seen ndaje mi ñëk dañoo ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci la suñu doom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifu ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla defulako ngir sey wayjur itam nga def ko ngir wormal sa bop
xamni jigen mindeef la bu yalla teral jigen ndey la ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy muné itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom légui nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekkub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo yow way juri magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ndikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fo won ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budul ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarkal ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas waaw dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ruh yi di lekante nek lamu rof ci lekante gogou mo dina ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tawan yalla bu genni ni aduna lolou hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekon fa di dund yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yoko wodde deng tax nga ni da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la bëgg ñew kay xajal leen ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonent bi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala talidu yonent bi neena jigen juy jur neena donte ñaaw na ni buki neena mo gën fuuf jong ma ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu loolu na dog parce que wërsegul len man yalla ma len di wërsegal waaw comme man yalla ma len di wërsegal ma len bindu kon nak lolu na dog legui nak kenn defatul lolu parce que kuko def ñu tejj la waaw kuko def ñu tejj la nax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara ormal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def kuñu tejj waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkal ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkal yaangi ci ak moy gu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw fele ci Egypte dafa am ben jigen bu nga xamne da dan jël ay pelu pour baña am dom rek
diko def diko def diko def ba ben bis rek mu jeki jeki sentir que ni eumbna ba sentir que ni eumbna yalla dogal eumb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jidi judu mu ngi ngebalé pelil yu bari ci loxo bop wa xalé bi ci bop mo ngebalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelil eumb bu mu yaq dafa fekk né yaquga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelil manuluma dara mako mënal dara motax pelil yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang ciy dégg né yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal té gëmiñ ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gëmiñ jox la lo dundé motax yalla ni kon wala yaqtulna buñu ray ñoom jigen ñooñu awladuhu nafsini dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier ci fekke febar ko waral wala njur gu jégué yo go xamanteni lor mën na ci abawo mën na planifier ndax digënté njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni ay bakar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tuwar kala indi ay teori ba nga fokk ne tuwar kala bo amé dom yu bari tarde nga muni tam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen bir sey itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigéne ko gëna mën xaan ci sa bir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul bakar bu reey ngi ci waaw bakar bu reey xam nga yonenti bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ah yalla nek deug bu dul deug de togona bakar bu reey togona bakar bu reey waye jigen jo xamanteni itam ah da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofije nga momale ko sa jekeur te sa jekeur juruko sa jekeur di daw di ñak di ko jox muy lek muy ñak di ko jox muy wod muy ñak di ko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ku ko mom bakar bobu yonenti bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru chat yoyu la yalla teural ne bu yonenti bi day jaayante ak jigen ñooñu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yooyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dellu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waji mo netti lu bari ci xew xew boku motax bi nga xamanteni yonent bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge mak bokon ci julit ñi ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak waju ñu koy wax abu basir neena mu ngi bokon ci geet taqif ak yel lan won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëri gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko
denga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mudi ay charte ñu d'accord kon nak li xew tay genn ni wala renté go li xew jaxal nañu ndax waji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joggé dafa daw wa makka ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow téy nga ko yenent bi daal di len fay delo ne len jël len ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yenent bi lutax nga may delo nit ño xamni samay non len te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yenent bi ne ko gor ci wax ci lolu lañu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñu wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek seen tandarma ba nan seenu ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom ne ko wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyida ni ko ginné ci yalla né diw ci ñaar ñu mu andalon sa jassi jidé jassi ju bax la yow sa jassi jidé ko fu mëniru jassi ju ñaaw té dëgër té bax fu ñu ko liggéey waxo waaw ñi waxtaan néna waji dal di bocc jassi ji ginné ko ci mbaram dal di ték diko won ni jassi ji dëgëré ak ni mu ñawé mu dal di koy xol ni ko wallahi innahu la jayyid ma waji ne ko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu ne ko nak jassi ji natuna ko natuat ko me xamna ni dal lu mu teggu rek lola dok jassi ji ñaw la ti deugar Abu Basir dal di koy nax ne ko arini anduru ilayhi mu ne ko abal mama xol ko nena waji dal di koy jox jassi ji nena nak mu am occasion mom Abu Basir dal di yekati jassi ji door ko waji waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet nena kenen ka mu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jëm ci ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu ñëwé dugg ci ci jakk ji niko yonent bi gisé muy daw mu né ci dé dafa jax rek xana ki né daf mën niiru ku ti mu daw nak ba ak ci kanamu yonent bi taxaw di xexat yonent bi niko lu xew mu né ko kama andalon la no ray mu né ko kuko ray mu né ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonent bi dadi top japp njamura jek jek Abu Basir ni telak di mu ñewé ni ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi li jigal ni yow sa jaan waccina ndax dama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañuma laaje ni na delu makka delo nga ma len man kay ma and ak ñom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma len ray waye yow sa jaan wacc na fe ci wëlëri moom kenn xamé wulako sa ko wëlëri deug deugër na tabarakallah yoonent bi jinjju ci moom benn wax bo xamné dafa wone rek ni ki kat benn nit la waye mën na taal xare Abu Basir da di gis ne bu toge yonent bi dana ko dello ndax bu yeferi delu ci wate laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah dal di tok Abu Basir dal di daw mom da nga dug Allah ba
nangou wuta tok medina na xamne ne bu fa toge bu yefere ñewé rek mu delo wat yonentine mu delo wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recci dugg ci allu medina bi nak dal di neko ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur ñu yefere waaw Abu Basir nek agresseur go xamne fumu fekk ak julit bako fa waye fumu fekk yefere gu joge makka nak takale bopam ak batu lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di car caravane yi nga xamne ñoy joge deng siri di jindi marchandise kumu ci jekk rek ray la bodé yefere waye bodé julit nak mu bayyi la te bobu yefere ñoo daan joge fofu di defal xalata shitaay wa sayf neena fofu ci Allah ba mu nek mom Abu Basir ndeke mustada'afuni nga xamne ñoo nek makka te yefir yi sonal len ku fi recce rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di andak mom dal di rallier ak mom deng buñu mujju nak ñom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am seen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay dematuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ñeekon ko delo momitam recce na makka ñew fekk ci Abu Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu len ngir reer ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teuraloon chapte ni ku jogeeti ci ñun ñew si ci yow nang ko delloo si chapte boobu bàyyi nanu ko léegi képp koo xam ni gëm na la jóge màkka ñëw nang ko téye te itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gii nga xamante ni fii la nekkoon ñu leen daan fitnaal ñu jóge fi daw ñëw nga génnee leen ñu nekk ci diggante makka ak medina di ñu fitnaal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen njekk ñu bàyyi li ñuy def te ñëw toog medina toog ak yow nga gis ne buñ ne waxi mag du fanaan àlla buñ ne waxi mag du fanaan àlla mag boobu moo di yonent bi waaw léeg-léeg sax nga magum ci doo mën naa wax mu fanaan àlla waaye yonent bi comme yàlla nee na la yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha yonent bi du wax ci bànneex du wax ci bakkan lu mu wax dëgg la kooku waxam du fanaan àlla moo tax la mu dàkkooroon yàlla te Omar ibn al-Khattab merca yàlla sagal na ko ci te moo di charte boobu waa makka mujj nanu kon nangu ci force kon tabarakallahu mbokk yi mel na ni ñu ngi ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon duñu def rek lu dul yemale foofu waxtaan wi